Awurade wi ase ne bibi ati pa me wi ase ne bibi ati pa me owa ni mababo ni na e wa ni mi mababo ni bo ni na so e wa ni so ka me wa me din ko

chuma na yesu yo sentreni a na yo onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wari akwentu opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no ba